0: Yes, bro. Hey, bro.
1: Yes, bro.
0: Yes, bro. Isang maulan na hapon sa atin. And welcome again. Good to hear you again, bro.
1: Nag-record na
0: Yes, bro.
1: Oh,
0: Okay.
1: biglang lumakas ang ulan.
0: Yes, bro. Sounds good. Dire, bro. Kira. Sounds clear.
1: Marinig ba, bro?
0: Yes, bro.
1: Okay lang. Okay
0: Klaro
1: lang
0: kay diri sa
1: sound.
0: atong side dili ra makuan ang wan ulan wala ra interrupt wala ra wan nagmix.
1: Okay.
0: Okay, Igniters, welcome to the Bible study.

isa pong mapagpalang oras sa atin, mga minamahal kong kapatid at kaibigan. Muli po nating ipagpatuloy ang pag-aaral patungkol sa salita ng ating Panginoon. Sunod na pag-aaralan po natin, mga kapatid, ang John chapter 6 verse 1 to 14, ang pagpaparami ng tinapay at isda. Ang Diyos ay nagbibigay ng sapat sa lahat. Mayro pong tatlong pangunahing katotohanan ng aralin. Ang una, ibigay ang iyong kakaunti, 5 tinapay plus 2 isda, sapat ba? Pangalawa, ang kasaganaan ng Diyos, lahat ay nabusog at 12 na basket, meron pang naiwan. Pangatlo, hanapin si Kristo. Hindi lang biyaya, siya ang tinapay ng buhay. Ngayon mga kapatid, magbigay po ako ng isang tanong. Nakaranas na ba kayo ng panahon na pakiramdam natin hindi sapat ang meron tayo? Kulang ang pera para sa isang buwan na gastusin. Kulang ang oras para sa lahat ng gawain. Kulang ang lakas para sa lahat ng responsibilidad. At sa gitna ng kakulangan iyon, nagtanong tayo sa Diyos, paano ito magiging sapat? Marahil, yan po ang may tanong natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Ngayon, ang himala ng pagpaparami ng tinapay at isda ay isa sa ilang mga himala ni Jesus na naitalang sa lahat ng apat na ebanghelyo, nagpapakita ng pambihirang kahalagahan nito. Ngunit higit sa pagpapakain ng 5,000 tao, ito ay isang malalim na pahayag tungkol sa karakter ng Diyos. Siya ay isang Diyos, nagbibigay ng sapat at laging higit pa sa sapat. Ngayon, aralin po natin. Titingnan natin ang tatlong malalim na katotohanan na nakatago sa bawat tinapay at isda ng kwentong ito. Basahin muna natin ang banal na kasulatan. Tingnan po natin sa John chapter 6 verse 1 to 14. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jesus ay nagtungo sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea na siyang dagat ng Tiberias, at sinundan siya ng maraming tao sapagkat nakita nila ang mga tanda na ginawa niya sa mga may sakit. At umahon si Jesus sa bundok at doon ay naupo siya pati ang kanyang mga alagad. At malapit na ang Paskwa, ang kapistahan ng mga Hudyo. Nang itaas nga ni Jesus ang kanyang mga mata at nakita na ang maraming taong pumaparoon sa kanya, ay sinabi niya kay Pilipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga ito? At sinabi niya ito upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot
sa kanya si Pilipe. 200 denaryo ng tinapay ay hindi sapat sa kanila upang ang bawat isa sa kanilang ay makukuha kahit kaunti. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, may isang batang lalaki rito na may 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit ano ang mga ito sa ganyang dami? Sinabi ni Jesus, ipaupo ninyo sila. Meron namang maraming damo sa dakong yaon. Kaya't nangupo ang mga lalaki na may bilang na may 5,000. At kinuha ni Jesus ang mga tinapay. At pagkatapos,

sa 5 tinapay na sibada na itinira ng mga nagsikain. Kaya't nang makita ng mga tao ang tanda na ginawa niya, ay nagsabi sila, tunay na ito ang propetang darating sa sanglibutan. Naway, bindisyonan ang Panginoon ang pagkabasa. Ngayon, mga kapatid, pansinin ang tatlong mahalagang detalye sa ating teksto. Una, si Jesus ang unang nagtanong at alam na niya ang sagot. John chapter 6, verse 6. Pangalawa, isang batang lalaki ang nag-alok ng lahat ng mayroon siya. Pangatlo, ang resulta ay labis-labis. 12 na basket pa ang natira. Ang tatlong detalyeng ito ang bumubuo ng ating pag-uusapan ngayon o mensahe na ito. Una, mga kapatid, tatlong bagay ang kailangan nating maunawaan para sa tamang paliwanag ng teksto, mga kapatid. Ang malapit na ang Paskwa, malalim na pahiwatig. Sa John chapter 6 verse 4, ibinanggit na malapit na ang Paskwa. Ito ay hindi random na detalye. Ito ay isang maingat na pahiwatig ni John na inuugnay ang himala ng tinapay sa mas malalim na katotohanan. Ang Paskwa ay naggunita ng paglaya ng Israel mula sa Ehipto kasama ang pagbibigay ng mana, tinapay, mula sa langit. Sa desyerto, si Jesus ay ang katuparan ng lahat ng simbolong ito. Ang tinapay na binalat-balat niya ay sagisag ng sarili niya. Ang tinapay ay nagmula sa langit. Ang tanong kay Pilipe, isa pong pagsubok ng Panginoon. Pansinin po natin ang John chapter 6 verse 6. Sinabi niya ito upang siya'y subukin, sapagkat nalalaman niya kung ano ang kanyang gagawin. Ang tanong ni Jesus ay hindi isang katanungan ng taong hindi alam ang sagot. Ito ay isang pagsubok upang malaman kung paano mag-isip si Pilipe ayon sa pananaw ng tao o ayon sa pananaw ng Diyos. Ito ang parehong pagsubok na ginagawa ng Diyos sa atin sa tuwing hinaharap natin ang mga imposibleng sitwasyon, mga kapatid. Ang lalaki ng kaibahan, tignan natin, inaalok versus kailangan. Ang 5 tinapay na sibada ay tinapay ng mga mahirap. Ang pinakamurang uri ng tinapay sa panahon ni Jesus. At ang 5,000 lalaki ay malamang na 15,000 hanggang 20,000 ang kabuuan kapag kasama ang mga babae at bata. Ang pagkakaiba sa pagitan ng inaalok, 5 tinapay plus 2 isda at ng pangangailangan hanggang sa 20,000 na tao ay walang logical na solusyon maliban sa isang pamagitan ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, sunod, mga kapatid,

tingnan natin yung tatlong pangunahing lesson, mga kapatid. Una, lesson number one, ibigay ang iyong limang tinapay kahit kulang, kahit hindi pa perpekto. Batay sa John chapter 6, verse 9, may isang batang lalaki rito na may limang tinapay na sibada at dalawang isda. Ngunit ano ang mga ito sa ganyang dami? Dalawang alagad ang lumitaw sa harap ng kakulangan. Si Pilipe nagkalkula at natalo 200 na dinaryo ay hindi sapat. Ang kanyang sagot ay nakabase sa matematika ng tao. Totoo, ngunit limitado. Si Andres naman humarap ng meron at natagpuan ang bata. Ngunit agad na nagduda rin. Ano ang mga ito sa ganyang dami? Nandoon na ang solusyon sa kanyang kamay. Ngunit hindi pa niya ito nakikita. At may ikatlong tauhan na madalas hindi napapansin. Ano yon? Ang batang lalaki. Wala tayong malaman tungkol sa kanyang pinagmulan sa teksto, maliban sa isang bagay na binigay niya ang lahat ng meron siya. Ang lima niyang tinapay ay at dalawang isda ay malamang ang kanyang pagkain para sa buong araw, almusal, tanghalian at hapunan. Ibinigay niya ito nang walang garantiya na mababalik, walang pangako na hindi siya magugutom. Ngunit ibinigay niya. Tingnan natin mga kapatid, yung tatlong katangian ng alok ng bata. Una, buong buo. Ibinigay niya ang lahat, hindi ang kalahati. Pangalawa, mapagkumbaba. Hindi siya nagpretend na malaki ang kanyang alok. Alam niya na kakaunti ito. Ikatlo, handang-handa ng kailangang ibigay. Naroon ito. Ito ang modelo ng pananampalataya. Ibigay ang meron ka buong buo, magpakumbaba at handang-handa. Tatlong bagay na madalas nating ipagpaliban na binibigay natin sa Diyos. Ang ating oras, mga kapatid, ang una dyan. Kapag may oras na ako, maglilingkod na ako, ngunit ang Diyos ay humingi ng iyong oras ngayon. Kahit kulang, kahit puno ka ng responsibilidad. Pangalawa, ang ating talento. Kapag may mas mahusay na ako, aalay ako sa aking talento sa Diyos. Ngunit ginagamit ng Diyos ang ating perpektong mga instrumento para sa kanyang perpektong mga layunin. Ano pa yung madalas na nating ipagliban na dapat nating ibigay sa Diyos? Pangatlo, ang ating mga pera o kayamanan. Kapag kumikita na ako ng mas malaki, magbibigay na ako. Ngunit ang prinsipyo ng Biblia ay malinaw. Ang pagbibigay ay nagsisimula sa anumang antas ng kabuhayan. Mga kapatid, tingnan natin. No, meron pong isang lalaki na gustong mag-volunteer na maging song leader. No, gusto niyang gamitin ang kanyang pag-aawit dahil magaling nga siya na umawit o kumanta sa
secular na pamumuhay. Gusto niyang gamitin, no? Kinausap niya ang pastor, no? Nang pumayag ang pastor na siya ang mag-lead ng kanta, no? Kumanta ang lalaki nito. Nagsimulang umiyak ang mga membro o mga tao. Hindi dahil sa kausayan ng boses, kundi dahil sa puso na nasa likod nito. Isang kilalang mang-aawit na naroon ang nagpasyang ibigay ang kanyang talento sa Diyos. Mula ng araw na iyon, ang maliit na alok ng lalaking ito ay nagbunga ng isang mas malaking pagbabago. Gayon din ang lima tinapay. Maliit sa paningin ng tao, ngunit sa kamay ng Diyos, napakalaki. Eh, huwag po natin baliwalain ang ating mga talento kung ito ay para sa Panginoon. Ngayon, i-apply po natin sa buhay po natin. Ano ang limang tinapay at dalawang isda sa iyong buhay ngayon? Ang bagay na meron ka, ngunit pakiramdam mo ay hindi sapat para ibigay sa Diyos. Ang iyong oras, talento, pera, o pagmamahal. Ang hamon, ibigay ito sa Kanya ngayon. Kahit kulang, kahit hindi perpekto, at panoorin kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong limang tinapay. Yan po ang lesson number one, mga kapatid. Lesson number two, ang Diyos ay nagbibigay ng sapat at laging higit pa sa sapat. John chapter 6 verse 13. Kaya't ipinulot nila at pinuno ng 12 bakul ang mga pinagkainan. Ang lahat ng detalye ng himala, marahil ang pinaka kapansin-pansin ay ito. 12 basket ang natira. Hindi isang basket, 12. Ito ay maingat na bilang at hindi ito aksidente ng Diyos. Para sa bawat isa sa 12 alagad, ang 12 basket ay katumbas ng bilang ng mga alagad ni Jesus. Ang pahiwatig, ang Diyos ay nagbibigay ng sapat para sa bawat isa. Walang naiwan na walang mayroon. Ang pagbibigay ng Diyos ay personal at kumpleto. Hindi collective lang, kundi para sa bawat isa. Ang kasaganaan ng Diyos ay higit sa pangangailangan. 5 tinapay plus 2 isda ang pumasok. 12 na basket ang lumabas. Ang matematika ng Diyos ay hindi katulad ng matematika ng tao sa kanyang mga kamay. Ang kakulangan ay nagiging kasaganaan. Ang limitasyon ng tao ay nagiging pagkakataon ng Diyos. Ngayon, tingnan natin. Ang ipulot ninyo, yung term na ipulot ninyo, ang respeto ng Diyos sa kanyang biyaya. Si Jesus ay nagutos na ipulot ang mga tira. Hindi niya pinabayaan ang mga sobra. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi nagbibigay para lamang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Nagbibigay siya dahil siya ay maingat at mapagmahal na ama na nagmamalasakit sa bawat detalye ng ating buhay. Ayaw niyang may masayang ang lahat ng kanyang binibigay. Tingnan natin yung pagkakaiba ng pananaw
ng tao at yung pananaw ng Diyos. Pagtasan ng tao, 200 na dinaryo ay hindi sapat, no, ayon kay Pilipe. Nakikita ang kakulangan. Nakatuon sa limitasyon ng tao. Ang tanong, saan tayo kukuha? Ito po yung ano ni Pilipe. Ngunit yung kakayahan ng Diyos, lahat ay kumain at nabusog. Nakikita ang pagkakataon ng Diyos. Nakatuon sa walang limitasyon ng Diyos. Resulta, 12 na basket pa ang natira. Ang tamang pag-unawa sa kasaganaan ng Diyos, mga kapatid, ang kasaganaan ng Diyos ay hindi nangangahulugang lahat ng Kristiyano ay magiging mayaman sa pera. Ang kasaganaan ng Diyos ay ang katotohanan na saan man ilagay ng Diyos ang kanyang tao, ibibigay niya ang lahat ng kailangan nila, physical, spiritual, emotional, at relasyon. Ang aking Diyos ay nagbibigay ng lahat ng iyong kailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Filipos chapter 4 verse 19. Tingnan natin, mga kapatid. Halimbawa, ang byuda at ang langis sa lumang tipan. Sa ikalawang hari, chapter 4 verse 1 to 7. May isang byuda na may utang at halos walang mayroon. Isang garapon ng langis lamang. Sinabi sa kanya ni Eliseo, humingi ka ng maraming sisidlan mula sa iyong mga kapitbahay. Sumunod siya sa pananampalataya at habang nagbubuhos siya ng langis mula sa isang garapon sa lahat ng sisidlan, nakalap niya hindi ito nauubos hanggang mapuno ang bawat sisidlan. Ang prinsipyo ay isa. Ang Diyos ay nagpapalawig ng kakaunti sa ating meron kung ibinigay natin ito sa Kanya at sumunod tayo sa Kanyang utos. Ang ating kakulangan ay hindi hadlang sa kasaganaan ng Diyos. Ito ay maaring maging simula nito. I-apply po natin sa buhay po natin. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay nagbibigay ng sapat sa iyo ngayon? Hindi bukas. Hindi. Kapag mas malaki na ang aking kita mo, kundi ngayon. Isang hamon. Sa loob ng isang linggo, tukuyin ang tatlong bagay na meron ka na direktang kaloob ng Diyos. Kahit simple. Kalusugan, tahanan, pamilya, at pasalamatan mo ang ating Panginoon. Ang pagkakilala sa kanyang kasaganaan ay nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na kasaganaan. Mga kapatid, yan po ang lesson number 2. Lesson number 3, si Kristo ang tunay na tinapay. Hanapin siya, hindi lang ang kanyang mga biyaya. John chapter 6 verse 35. Sinabi sa kanila ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang sa akin ay pumarito ay hindi magugutom. At ang akin ay sumampalataya ay hindi mauuhaw kailanman. Ito ang pinakamalalim na mensahe ng himala pagkatapos ng pagpaparami ng tinapay. Sinabihan ni Jesus ang mga taong bumalik sa kanya, kayo'y nagseparito sa akin, hindi sapagkat nakita ninyo ang mga tanda,
kundi sapagkat kayo'y nagsikain ng tinapay at nangagbusog. John chapter 6 verse 26. Ang mahalaga at malalim na babala ni Jesus, ang karamihan ay bumalik sa kanya dahil ang tinapay, hindi dahil sa mensahe, gusto nila ang mga biyaya, ngunit hindi ang tagapagbigay ng mga biyaya. Ito ay isang katotohanang kailangan nating marinig din ngayon. Ang pananampalataya nakatuon lamang sa mga blessing ng Diyos ay hindi pa ganap na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay naghahanap ng Diyos mismo at ang mga biyaya ay kasamang dumarating. Kaya tingnan natin mga kapatid, no? Ang term na ako, ang tinapay ng buhay, unang pahayag ng ego ay me sa Juan o John. Ang John chapter 6 verse 35 ay ang unang ng pitong ego ay me, ako ang, yung term ng ako ang napahayag ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan. Ang buong himala ng pagpaparami ng tinapay ay sinulat ni Juan, ni John, bilang panimula sa pinakamahalaga at pinakamatinding pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. Siya ang tinapay ng buhay. Ang pisikal na tinapay ay simbolo lamang ng tunay na pagkain, si Kristo mismo, mga kapatid. Ang taibahan ng pisikal at espiritual na pagkagutom. Ang mga taong pinakain ni Jesus ay nagutom mula muli kinabukasan, ngunit sinabi niya, ang sa akin ay pumarito ay hindi magugutom kailanman. Ang pisikal na tinapay ay nagbibigay ng pangsamantalang kasiyahan. Ang espiritual na tinapay ni Kristo ay nagbibigay ng walang hanggang buhay. Ito ang pinakadakilang pagbibigay ng Diyos. Hindi lamang mga pisikal na pangangailangan, kundi ang kanyang sarili, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, magbigay tayo ng isang halimbawa, no? Ang mayamang tao at ang kanyang puso. Isang negosyanteng matagumpay ang may lahat sa material na mundo. Malaking bahay, mahal na sasakyan, at mataas na posisyon. Ngunit sa isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang malaking sala, napagtanto niya ang lahat ng kanyang kayamanan ay hindi nakakasagot sa isang tanong sa kanyang puso. Ano ang ibig sabihin ng aking buhay? Ang mga biyaya ng mundo ay nakakabusog ng kanyang katawan, ngunit nanatiling gutom ang kanyang kaluluwa. Isang araw, narinig niya ang mensahe ni Kristo at sa unang pagkakataon, naramdaman niya may tumugon sa paglilingkod na sulok ng kanyang puso. Ang tinapay na hinahanap niya sa loob ng maraming taon ay nahanap niya sa wakas, hindi sa kanyang negosyo, kundi kay Jesus. Kaya, anuman ang estado ng ating buhay, mga kapatid, karanyaan man, o kahit sabihin natin na ikaw ay pinakamayaman sa lahat, no? Kaya, hindi pa rin natin masasabi na tayo ay busog na, mga kapatid. Hindi pa rin. Kaya dapat nating hanapin pa rin ang ating Panginoong Diyos.
no, para magbigay sa atin ng kabusugan habang buhay. Kaya mga kapatid, babala, no, paalala, ang leksyong ito ay hindi nagtuturo na mali ang humingi ng mga physical na pangangailangan sa Diyos. Sinabi ni Jesus na manalangin tayo. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Ang babala ay para sa atin na hinihingi lamang natin ang mga biyaya at hindi ang nagbibigay ng mga biyaya. Ang tamang panalangin ay naghangad kay Kristo mismo at lahat ng iba ay sumusunod. Tanungin natin ang ating sarili ngayon. Sa aking panalangin, ano ang mas madalas kong hinahanap? Ang Diyos mismo o ang kanyang mga sagot sa aking mga kahilingan? Ang hamon, magsisimula ng isang panalangin ngayon gabi na nang pangunahing nilalaman ay hindi isang kahilingan, kundi isang paghanap sa Kanya, Panginoon. Nais kong munang makilala ka bago pa man ang aking kahilingan. No? Ayan po ang hinsahe ng lesson number 3. No? Ang kabusugan ay na kay Kristo. Ngunit ang kabusugan na nabibigay ng katawan sa atin sa mundong ito ay temporary lang. No? Ana, walang kontento. No? Hindi ka talaga makontento, mga kapatid, kahit na sa'yo na ang lahat. Ngunit yung ating kaluluwa, no, ay patuloy pa rin nagugutom. Ngunit kung ikaw ay na kay Kristo at hinahanap natin siya, ay ikaw ay mabubusog. Kaya ang pangunahing mensaheng ito, ang Diyos ay nagpakain ng 5,000 tao mula sa 5 tinapay at 2 isda ay ang parehong Diyos na nakikiharap sa iyong kakulangan ngayon. Ibigay ang iyong kakaunti sa kanyang mga kamay at panoorin siyang gumawa ng higit pa sa lahat ng iyong inaasahan. 3 katotohanan na daladalihin natin. Ibigay ang iyong kakaunti. Huwag hintayin na sapat ka bago mag-alay sa Diyos. Kung titignan po natin ang bata, ibinigay ang kanyang pagkain nang hindi alam kung makakain pa siya. Ang pananampalataya ay kumikilos bago pa ang katiyakan. Sunod, asahan ang kasaganaan ng Diyos. Hindi lamang sapat, higit sa sapat. Hindi lamang 12 na tao ang nabusog, 1,000,000 tao. Hindi lamang isang basket ang natira, 12. Ang Diyos ay nagbibigay ng may kasaganaan sa ating buhay. Sunod, hanapin po natin si Kristo. Hindi lang ang kanyang biyaya. Ang tunay na tinapay ay si Jesus mismo. Maaring mapuno ang ating mga physical na pangangailangan. Ngunit patuloy na ito ay nagugutom. Ang ating kaluluwa hanggang hindi natin natatagpuan si Kristo bilang ating tinapay ng buhay. Bilang pangwakas na tanong, sa iyong buhay ngayon, naniniwala ka ba na ang Diyos na nagparami ng 5 tinapay ay kayang harapin ang iyong mga pangangailangan ngayon? O pakiramdam mo ay masyadong maliit ang iyong mga alok, masyadong malaki ang iyong mga problema? Ang mabubuting balita, ang laki ng iyong
kakulangan ay hindi nagtutukoy sa kakayahan ng Diyos. Napunan ito ang limang tinapay lamang sapat na simulan ang ginagawa ng Diyos sa natitirang bahagi, mga kapatid. Kaya ang Diyos na nagpaparami ng limang tinapay at dalawang isda ay ang parehong Diyos na nakikilala natin ngayon. Siya ay hindi nagbabago. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagbabago. Ang kanyang pagnanais na bigyan tayo ng sapat at higit pa sa sapat ay hindi nagbabago. Ang tanging nagbabago at ang tanging kakayahang ibigay ang ating kakunti sa kanyang mga kamay at magtiwala sa kanya para sa gawain ang natitirang bahagi, mga kapatid. Kaya dito na po nagtatapos yung ating napag-aralan patungkol sa limang tinapay at dalawang isda. Ngayon, mga kapatid, kung meron po tayong natutunan, patuloy lang po tayong makinig sa kanyang salita upang madagdagan ang ating kaalaman kung ano ang nais ng Diyos para sa ating buhay habang tayo ay nabubuhay sa daigdig na ito. Kaya mga kapatid, hiling ko po na tayo po'y magsiyoko at manalangin. Panginoong Diyos, o mahal naming Ama sa langit, lumapit kami sa iyong harapan ngayon na may aming mga limang tinapay at dalawang isda, ang aming mga limitasyon, ang aming mga kakulangan, ang aming mga bagay na meron kami na pakiramdam namin ay hindi sapat para sa mga hamon na kinakaharap namin. Ama, patawad po sa aming mga panahong itinago namin ang aming kakaunti dahil sa takot nang hindi namin ibigay ang aming oras, talento at pera sa iyo dahil iniisip namin hindi ito sapat. Patawad sa aming limitadong pananaw na nakatuon sa kakulangan kaysa sa iyong kasaganaan. Salamat na ikaw ay isang Diyos na gumagawa ng himala mula sa kakaunti inaalok sa iyo. Salamat na ang iyong kasaganaan ay hindi limitado ng aming kakaunti. Salamat na si Jesus ay iyong bugtong na anak ay ang tunay na tinapay na buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ngayon, Ama, inilagay namin sa iyong mga kamay ang mga mayroon kami, ang aming oras, talento, kayamanan, pera, at puso. Gamitin mo ito ayon sa iyong kalooban at tulungan mo kaming hanapin hindi lamang iyong mga biyaya, kundi si Kristo mismo ang aming tinapay ng buhay. At patawarin niyo kami sa aming nagawang kasalanan, maging man sa aming kapwa. Sa ngalan ni Jesus. Amen.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, Igniters, welcome to our program. In this hour, Igniters, we have the Bread of Life with Brother Edgar Igniters from Lagan, Isabela, Philippines. Igniters, it's so good to have Brother Edgar Igniters as he continue to devote himself to share God's Word here on Ignite Radio. So now, Igniters, the Bread of Life, so shout out to all the brethren around here and to all listeners here around the world. And it's good to have you all here with us here on Ignite Radio. Now, the Bread of Life with our good friend, Brother Edgar, is now on here, Igniters.
2: Muli, salamat kapatid na Elisar. At tayo po ay papasalamat dahil tayo po ay pwede magpatuloy sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. At ang ating kasalukuyan tinatalakay ay patungkol po sa kahalagahan ng Biblia. Sapagkat ito po ay kailangan po natin dahil sa ating panahon ay maraming mga nagsisilabasan ng mga kuro-kuro o kaya kaisipan patungkol sa banal na kasulatan tulad po ngayon sa lumalabas na tinatawag po natin na sa Facebook, ano po, ay sabi po ng iba ay tinatawag natin mayroong mga nawawalang bahagi ng Biblia po natin dahil tayo po ay naninindigan o naniniwala ng salita ng Diyos na alam po natin na ito'y binubuo ng dalawang bahagi, ang luma at ang bagong tipan, na ito po ay may kabilang na 66 books, ano po. Hindi po ito mas marami pa, gaya po ng sinasabi ng iba, na tatawag po natin na sa iba ay 77, then sa iba naman, yung bagong lumalabas sa Facebook ay 88. So, yung iba naman ay sinasabing may kakulangan, kaya mayroon pang ibang aklat din. Kaya diyan po papasok yung aklat ng tatawag po natin na sinulat ng sa Mormon. Kaya nakikita po natin ano nga ba ang katotohanan tungkol sa banal na kasulatan. Ito po'y napakahalaga na ating po tatalakayin upang hindi po tayo tangayin ng mga maling katuruan ng ating kapaligiran na parang sa tingin natin ay parang maraming nahihikayat kaya maraming buwabasa o kaya tiyatawag natin dahil sa kanilang curiosity. So kung papasinin po natin ngayon, gusto kong patuloy po natin pag-aralan ng Biblia, kaya ito po ay maganda. Unahin po natin ano bang sinabi ng ating Panginoon Jesus nung siya po ay narito ay una. Balikan ko lang po yung unang sabi niya noon bago po tayo punta totally sa ating lesson. Ano po? Sa Mateo, kung maalala po natin, chapter 5, sinabi mismo ng ating Panginoon Jesus diyan sa chapter 5 ay, Mateo chapter 5. Sabi niya, huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Na parito ako upang, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. So, dito ay maliwanag na ang ating Panginoon Jesus mismo ay siya nagsasabi na siya na parito ay upang ganapin. Hindi niya sinabing hanapin ang mga nawawala, kundi ganapin. Ibig sabihin, ay mayroon siyang kinikilala na kasulatan na tayo po sa ating paniniwala ay walang iba kundi ang mga nilalaman o binabatid ng Old Testament. So mga bagay na nasabi patungkol sa kanya mula sa Genesis hanggang sa kanyang pagparito ay marami po mga propeta na nagsasabi patungkol sa pagdating ng ating Panginoon Jesus. So ibig sabihin ay siya naniniwala. Kung papasinin po natin, ang completeness ng banal na salita ng Panginoon mula sa Old Testament. So ito'y kumpleto kung papasihan. Dahil sabi niya, ito ay kanyang tutuparin. So ibig sabihin, hindi mo pwedeng tuparin kung kulang. May kakulangan ang dapat mo tutuparin. Pero sabi niya, ito ay hindi niya sisirain, kundi ito'y kanyang tutuparin. So ibig sabihin, pag tutuparin mo kasi, kumpleto yung instruction. Ano po? Kaya sabi niya, kung papasihan po natin kanyang mga pagkasabi sa mga alagad ng ating Panginoon Jesus, doon po sa 1 chapter 16, ano po? Sa 1 chapter 16, nang siya ay nagpapaalam sa kanila, dahil alam po natin na ang pagdating ng ating Panginoon Jesus ay hindi lang basta mamuhay, kundi meron po siyang gagawin na tatawag natin pagsasakripisyo alang-ala po sa atin upang makamit po natin ang kaligtasan. So sabi niya sa mga alagad sa John chapter 16 verse 13. Balikan po natin, nasabi ko ito noong nakaraan, 16:13. Ay sabi rito ay pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyong kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. So, ibig sabihin, kung ang ating Panginoon Jesus ay nagsabi nito sa kanyang mga alagad, at sinasabi niya yung pagdating ng banal na Espiritu sa panahon ng mga alagad, kaya nung dumating ay yung kakulangan na sinasabi riyan, tatawag po natin hindi nila naintindihan o mga bagay na hindi naunawaan, ay sasabihin niya. So, maging ang mga bagay na siyang darating. So, sa madaling sabi ay kung papansinin po natin, nung dumating ang banal na Espiritu sa panahon ng Pentecostes sa Acts chapter 2, na nagsimulang gabayan ang mga alagad, ay kanyang pinahayag ang katotohanan. So, ibig sabihin kung ito ay pangako sa mga alagad at ang mga alagad ay namatay na rin, so pagpalagay po natin na ang katawag natin huling aklat ng Bible po natin sa New Testament ay ang aklat ng Revelation o pahayag. At marami po ang nag-discuss yan kung kailan naisulat at ano ba yung early date or late date ba. Ayan. So, nasa sa akin na ngayon, mahalaga ay ilagay po natin natapos yan. So, assumingly, nasabi na po natin 180, natapos ang lahat. So, ibig sabihin ay natapos na. So sa panahon na yun, kung pinakahuling alagad ay namatay sa panahon ng 98, si John, ibig sabihin kung after that, so wala nang dumating na iba pang mga katuruan. Kaya lahat ng katotohanan na dapat natin malaman o mabatid ng sangkatauhan ay naipabatid. Kaya dyan po sa aklat ng pahayag ay pinahayag mga bagay na siyang hinaharap ng mga mananampalataya sa panahon na yon at mga bagay na inaasahan after sa buhay na ito. Kaya lahat ng katotohanan na dapat natin malaman ay pinabatid ng banal na Espiritu. Kaya sabi natin, kung ang Biblia ay isinulat, sabi natin, ng mga alagad, ay ibig sabihin na sila ay naisulat, ito'y kumpleto na. So walang kakulangan. Kaya ang Biblia po natin, from Genesis to Revelation ay complete at wala pong labis at walang kulang. Titignan po natin mamaya. Pangalawa, pagdating ng, sabi nga ni Peter din sa 2 Peter chapter 1, verse 3, para maliwanag po sa atin, sa 2 Peter chapter 1, verse 3. Okay, binubukul po natin. Chapter 1, verse 3. Ganito po sabi sa mabuting balita, tinanggap natin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siyang rin tumawag sa atin upang bahagi na ng kanyang karangalan at kapangyarihan. So maliwanag na si Apostle Peter ang nagsasabing lahat daw, sabi niya, lahat ng bagay na nagtuturo sa atin. So, complete na nang binigyan. Hindi na ito kakulangan, kundi kompleto rekado, sabi nga ko sa pagkain na ay complete. So, ibig sabihin, hindi natin kailangan pang ibang kasulatan, hindi natin kailangan iba pang mga sinasabi ng iba, kundi ang Biblia ay sapat para sa atin. So madali sabi ay tayo po'y naniniwala bilang mga Kristiyano. Sa atin po sa Church of Christ ay tatawag natin pinanmindigan ng Biblia natin ay the 66 books ay kumpleto. Wala itong labis at walang kulang sapagkat maging saklat ng Gawa, chapter 20, verse 27, ayon sa sinabi ni, tingnan po natin, Lucas, Gawa 20, verse 27, tingnan po natin ha. Sabi, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayan ng Diyos para sa inyo, wala akong inilingid na anuman. So, kung ito'y pinahayag, sabi po riyan, ay tatawag natin nilayan pa rin. So, ibig sabihin na, inahayag na. So, wala kayong dapat hanapin pa, wala kang dapat na tatawag natin mensahe pa kayo. Naalala ko yung mga

i-build daw ng spirit sa kanila. Kaya may sirang sabi. Pero dito sa Bible ay lahat ng bagay, sabi po riyan sa Gawa chapter 20, verse 27, ay maliwanag na sinabi riyan, lahat ng nilalay ng Diyos ay pinahayag na. So ibig sabihin kung pinahayag, so wala nang, hindi natin kailangan ng iba. So kailangan po natin siya sa atin pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. So ang salita ng Panginoon ay kailman ay hindi ito pwedeng baguhin. Kaya ito ay manatili, hindi pwedeng magbabago. E sabi nga po doon, sabi na po natin kung ang sabi ni Mateo naman, ano? Mateo chapter 24, verse 35. Mateo 24, verse 35. medyo parang may eksipo na. 24, verse 35. Okay, bukutin po natin. 35, sorry. Mateo 24, verse 35. Sabi nito, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko hindi magkakabula. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos na pinahayag niya mula sa Genesis to Revelation, kung tutusin natin, although hindi pa na-file ang chapter 24, ang Biblia natin ay sinabi, kaya pinapoint ko lang, salita ng Panginoon, kailanman hindi ito kukupas, hindi ito maglalaho. No, kaya inirecord po sa tulong gabay ng Holy Spirit ay naisulat ang tinatawag po natin Biblia mula sa Genesis hanggang sa pahayag. O, isa pang verse. Para masabi po natin, hindi pwedeng sirain. Hindi po ito ang pwedeng palit-palitan ng sa unang Pedro, chapter 1, verse 25. Unang Pedro, chapter 1, verse 25. Okay. Sabi rito ay, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamalagi kailanman. At ito ang mabuting balita na pinangaral sa inyo. So, mamalagi. So, ibig sabihin, kailanman ay hindi ito mapapalitan. Hindi ito pwedeng bago-baguhin tulad po ng mga, itawag po natin aklat ng, sige gamitin ko na lang yung Mormon, ano po. Sa aking nabasa noon ay maraming beses na ito'y kanilang itinuwid, ikinorek yung kanilang mga aklat nila dahil marami daw pagkakamali. Kaya ibig sabihin, ito ay hindi pwedeng pagkatiwalaan. Kung titignan po natin, ang Biblia ay hindi kinakailan ng revision. So kung sa ating mga version pwede, itatag natin pagbabago lang ng lengguahe, pero yung word revision may binabago ka para maituwid ang nilalaman ay hindi po ganon ang Biblia po natin sapagkat ang Biblia po natin ay totoo. Hindi pwedeng kinakailangan baguhin. Kaya hanggang tayo buhay, hindi pa rin magbabago yan. Kaya pag sinabi ng Diyos ay ganon, dapat natin sundin. Okay? So, yan po ang kahalagahan sa atin ng salita ng Panginoon. So, point ko lang unang parte, ang kahalagahan ng Biblia ay kumpleto. Wala hindi ito kulang. Ito'y sapat na instruction para sa atin na dapat po natin igalang, dapat po natin bigyan pansin o tiyatawag po natin na pahalagahan sa ating buhay bilang mga Kristiyano. So ang point ko ay kailangan po natin na magsaliksik, maging matyaga po tayo sa pag-aaral. Kaya ito pong ating layunin kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, naalala ko po na sa nagdaarma araw dahil sa last May, sabi ko sa inyo, ay dalawang lugar. Ako nagturo ng tatlong araw patungkol sa Bible. So, dito po sa amin sa Bliss ay tuturo po tayo tatlong araw. Sunod-sunod yan maging sa ibang lugar sa Pag-asa. Ganun din, tatlong araw din dahil parang kung sabi po ng iba, itatawag natin parang gospel meeting. Pero, ang ginamit po natin ay Bible study para sa ganon ay matuto ang bawat isa. Then, isa po magandang resulta ng ating pag-aaral. Sabi po ng, ayon sa isang nag-attend, ito'y kanyang patutuo. No? Pag sinabi kong patutuo, hindi po sa galing sa kanya upang magpasipsip sana. No? Yung tiyatawag natin na bulahin tayo. Ang nagsabi ay yung kanyang tatay, yung
bata kasi niya kanyang anak na 19

0: 18 years old na nag-attend sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay sinabi niya sa kanyang tatay na, kanyang tatay, ulitin ko, yung kanyang tatay ay dating pastor. Ayan, pastor ng isang religion sa amin, dito sa kapaligid-ligid lang. At siya po ay naging isang pastor ng tatawag natin matagal din panahon. At sa pag-aaral ng bata, yung kanyang anak na 19 years old, sabi niya, tatay, sabi niya, ang dami palang maling turo sa atin noon. Ayun kanya sabi niya, yun daw patutuo ng bata sa kanya. Kaya yung kanyang anak, sabi niya, siya mismo sabi, Brad, sabi niya, sinabi ng anak ko, ganito daw, napakaraming maling katuruan. So, ang point ko po ay sila na mismo ang nagpapatutuo na yung kanilang pinanggalingan, yung mga bagay na kanilang alam noon ay tatawag natin na parang totoo, ngayon ay nakikita nilang mali. Di ba? Kaya ang punto ko lang dito ay hindi po yung sirain yung kanilang pinanggalingan dahil ang pinupunto lang dito, ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya maglala po tayo yung tatawag po natin na tamang oras sa pag-aaral. Kaya maging sa ating ginagawa dito po sa Ignite Radio ay mahaba-haba kasi dami mga speakers po natin na nagtuturo, iba't ibang kagalingan ang nandiyan, marunong sila. Kaya sa atin naman ay sinisikap din natin magbahagi lang yung abot ng ating makakaya upang maipabatid ang katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ulitin ko, ang Biblia po natin ay sapat na dapat natin pagtiwalaan, na dapat po natin siyasatin upang makita natin ang katotohanan. Yan din sabi ni Apostle Paul na sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17 ay napag-aralan natin nung nakaraan pa na siyang nagbibigay sa atin ng tanglaw ay na nililiwalagan tayo, ginagad tayo sa salita ng Panginoon. Kaya ang mga mananampalataya doon po sa tiyatawag po natin na basahin po natin Acts chapter 17 verse 11. Sabi rito ay 17:11. Simula ko na sa verse 10. Nang gabi ring yaon, gawa 17:10, pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas mabuting kausapin ang mga Hudyo roon kaysa sa taga-Tesalonica. Willing-willing sila sa pakikinig sa pangaral ni Pablo at sinasaliksik araw-araw ang mga kasulatan upang tignan kung totoo nga ang mga sinasabi niya. So dito ay ang mga taga-Berea ay talagang sila ay nagsikap na basahin pag nilay-nilayin. Sabi po riyan ay willing-willing siya sa pakikinig sa pangaral ni Pablo at sinasaliksik araw-araw ang mga kasulatan. So napakaliwanag pong binabanggit ng Biblia na ang mga naunang mananampalataya sa Berea, sabi po riyan, talagang sinisikap pag-aralan. E sa ating ngayon ay kung para noon, napakahirap hagilapin ang mga city ng banal na kasulatan sapagkat sa kanilang panahon ay mahal, mahirap bumili ng city. Pagbibili ka noon ay isang bahagi lamang, hindi tulad ngayon na buo na. So, pero sila ay nagsisikap ng katipon dahil layo nga. Upang marinig malaman dahil andun na city ng banal na kasulatan, andun sila na nag-aaral. So sila ay lumalabas at sila ay nagkaharap-harap upang pag-aralan. E kumpara sa ating panahon ngayon, ang city ng Biblia, kung tutusin po natin, ang Biblia ang pinakamaraming publication. Ibig sabihin ay mas marami na nilimbag ng mga kopya ng Biblia sa iba't ibang lingwahe, sa iba't ibang pananalita upang maipabatid ang salita ng Diyos sa buong sangkatauhan. Kaya halos lahat sa ating mga Pilipino ay may tayo kanya-kanyang mga lingwahe o dialect na naiprinta na ngayon. Meron ang tatawag natin Cebuano, at iba pa, Cebuano, Tagalog, Ilocano, Ibanag, etc. O Kalanguya. So yung mga native language po natin ay nagawa na po ang salita ng Panginoon upang may batid. Kaya ang punto ko lang ay kung sila'y nagsaliksik sa panahon na yan, ganun din sana ang bawat isa sa atin na patuloy pa rin nagsasaliksik, pinag-aaralan ang banal na salita ng ating Panginoon. So ito ngayon dapat natin gawin. Ano ba ang alituntunin natin sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon? Kasi mayroon po tayong alam na tiyatawag po natin pagbabasa kung minsan ay lumalabas o itiyatawag po natin extreme naman. Kaya tingnan po natin ang babala o paalaala ng Diyos sa pamagitan ng Biblia kung paano po natin tratuhin o pahalagahan ang salita ng ating Panginoon. Kaya sabi po riyan sa tiyatawag natin Deuteronomio chapter 4 verse 2. Okay, Deuteronomio chapter 4 verse 2. Sabi po riyan, 4-2, sana. Okay. Huwag ninyo itong daragdagan, ni babawasan, sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. So, mismo ang Panginoon Diyos, kaya sabi po natin ang unang sumulat ng Biblia, kung papasin po natin, ay sinasabi po natin si Moses ang binigyan ng kapamahalaan na magsulat. Kaya sabi po riyan, kung siyang nagsulat ng Deuteronomio, sabi riyan ay nang sinasabi rito sa mga alagad, sa mga Israelita sa panahon na yon, ay sabi doon, huwag ninyong daragdagan ni babawasan. So ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay sapat para makapagbigay ng tamang tiyatawag natin na tuntunin na dapat nilang sundin sa panahon na yon. Ano po? Kaya hindi pwedeng dagdagan. Isa pang verse dito po sa Proverbs chapter 30 verse 6. Kawikaan 30 verse 6. Sabi po riyan ay 30. Isa-isa po natin para maganda. 30 verse 6. Sabi rito ay okay, simula ko sa verse 5. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kanya. Verse 6, huwag mong daragdagan ang kanyang salita pagkat pagsabihin kanya na isang sinungaling. So maliwanag po rito, binabanggit na mismo si kung sabihin po natin Solomon ang sumulat ng Kawikaan ay kung sinimula po natin sa simula ay sinabi ng Diyos sa pamagitan ni Moses, huwag dagdagan. Dito ngayon sa kagitna ng ating Bible sa Old Testament ay binanggit ni Haring Solomon, sabi doon, huwag mong dagdagan ang kanyang salita. So hindi pwedeng daragdagan. Kung ito sinabi sa simula, sa gitna at panghuli, meron din sa panghuli. Tingnan po natin sa panghuli. Ano? Panghuli, sabi po riyan sa Pahayag, chapter 22, verse 18 and 19. Okay, 22. 18 and 19. Ganito siya sabi sa 18, ako si Juan ay nagbabala sa sino man makarinig sa mga hulang na sasaad sa aklat na ito. Sa sino man magdagdag sa nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos ang sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. At ang sino man mag-alis ng anuman sa mga hulang nagsasad dito ay alisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at banal na lusod sa binabanggit nito. So sa madaling sabi, ang Biblia po natin ngayon na 66 books, pinubuo nga, sabi natin isang aklat, nahati sa dalawa, bago at luma, na sinimulan doon sa Genesis at nagtatapos doon sa aklat ng Pahayag o Revelation. At sabi po natin yan, base po sa ating nabasa, hindi natin pwedeng dagdagan, hindi natin pwedeng bawasan. So ibig sabihin, ang mga nakatala, nakasulat ay sapat na. Hindi natin kailangan ng new revelation o mga bagong pangitain na sinasabi ng iba, na ito sinasabi ni Lord. No? Ang kailangan po natin ay kung ano ang nababasa, kung ano po yung ating nakikita. Ang problema lang dyan ay kulang lang sa pangunawa dahil kakulangan ng tatawag natin panahon na basahin o kaya pagnilay-nilay yan ang salita ng ating Panginoon. Mayroon naman mga tao na tatawag po natin, iba na nag-aaral pero kuminsan too much naman yung kanilang tatawag natin extreme na idea na dogmatiko, itong term ko na dogmatiko dahil pinipilit nila ito yung kahulugan ng isang bagay base sa kanilang pangunawa. Hindi po base sa pangkalahatan ng pangunawa ng banal na kasulatan. Sapagkat kumisan ay alam po natin, mayroon po mga bagay na pagkakaiba pero pinipilit yung tatawag natin term na ginagamit ng iba. Sa halimbawa lang, gamitin ko lang na halimbawa, sabi po, yung word na church ay kung papansinin po natin, ang church ay base po sa akin na pag nababasa lang naman, tatawag natin ay hango doon sa German language na church. Kaya nilagay sa English na church, pero ang original language base po sa nagsatuturo ay tatawag natin from the word ecclesia. Ang word ecclesia ay tatawag natin ginamit na term para sa church na ang nangyari ngayon ay naging religious language at nagiging isang tatawag po natin na parang natatangi na sabi ni parang banal. Pero sa original na lengguwahe bago po nagamit sa Biblia ay yung word ecclesia ay hindi naman ito tumutukoy lamang sa mga mananampalatayang nagkakaisa. Yung word kasing ecclesia ay kung ilalagay po natin church sa religious sector, pero sa another term kung titignan natin pagkagamit, the word ecclesia means assembly. Ibig sabihin kapulungan ng mga tao. So, ibig sabihin pag mayroon tiyatawag natin pagpupulong sa kanilang panahon, especially sa first century ng church, signal ng church ay tiyatawag natin pag sinabing may ecclesia, hindi ito ibig sabihin na ito'y kapulungan ng mga mananampalataya, kundi isang pagtitipon ng mga tao na sila'y tinawag na magtipon-tipon. E sabi natin, the word Church of Christ, ibig sabihin, mga tao nagkatipon-tipon dahil kay Kristo. Kaya yung gusto ko liwalagin, the word Ecclesia ay hindi strictly religiously na term sa Bible, kundi ito'y ginagamit din sa labas. Kaya, kumisan yung iba itatawag natin very dogmatic sa paggamit ng term, maliwanag na itong kanilang sinasabi. No? Kaya, unawain po natin pagkabanggit. So, pwede po natin yung pag-aralan kung mayroon tayong panahon ano po, na pag-aaralan mga kung paano umunawa ng mga lingwahe ng banal na kasulatan para huwag po tayong maging panatiko o dogmatiko sa pag-aaral. Okay? Tuloy po natin. So, ang Biblia ay sapat, hindi kulang, kaya huwag natin dagdagan, huwag natin sobrahan. Kaya naalala ko lang po ito na isang pag-aaral po natin nung last week dahil tayo po ay naka-join sa seminar. Ang isa po sa nagturo sa amin ay kanyang ginamit yung word na pagbabasa niya ay ginamit niyang contemporary. So ano ibig ko sabihin contemporary? Nung itinuro niya ang Genesis, ay tiyatawag natin yung pagpasok po ng kasalanan sa mundo, di ba, sa Garden of Eden, nakita po natin nandoon si Adan at Eva, na doon sila na tinalaga, natatawag natin na mangalaga ng Garden of Eden, pero dumating ang tinatawag po natin isang ahas, ang ahas ba yung nakalagay doon? Ayan, ahas, na siyang tinatawag natin na pinakatuso sa nilikha ng Diyos, ano po? Kaya siya pumasok doon at sabi nga, nang nagturo kasi, ay gumamit siya ng lingwahe na tatawag natin na yung naintindihan. So sabi niya, kasi dito sa Bible ay tatawag natin ang lumapit yan, ay tatawag na ang ahas na pinakatuso, chapter 3, lahat ng hayop, at lumapit dun sa babae. So ang term kasi ng nagturo ay mayroon si Adan at Eva na silang nakatira sa Garden of Eden, mayroon dumating na isang bisita. Ayan. Yung kanyang term, hindi niya ginamit yung word ahas, ano? Ang ginamit niya ay isang bisita. Na ang layunin ay tatawag natin upang magkaroon siya ng comparison. Sa ating panahon, tatawag natin, pag hindi mo pinangalagaan yung nasa iyo, ay meron darating na bisita. Sino yung bisita rito? Sabi ay si ahas. Kaya yung isa nagatid, sabi, Brad! Sabi niya, ano ba yung bisita sinasabi mo? Diyan, wala na ako nakikitang bisita eh. Ayan. Kaya nagiging dogmatiko pag-unawa. Kaya sabi niya, dapat kung ano nakalagay dyan, yun lang. Kaya kung papansin natin ay nagkagulo, kunti sabi doon, wala nang nababasang bisita. Kaya na eh, yung mga iba naman na naunawaan, sabi nga, tama nga naman na ang nakatira doon sa Harden ng Eden ay si Adan at Eva at mayroon dumating. Sabig sabihin, ay mayroon ibang tao, mayroon ibang nilalang na dumating. Kaya sa ang termino ay bisita. Okay. Kaya sabi doon eh, kasi wala akong mababasa. Ayun, tinatawag ko natin nagiging extreme na idea. Kung saan ay yung word na kung ano yung nakita ng paghayag ay gano'n na. Kaya dito po ang punto ko ay huwag tayong masyadong dogmatiko sa mga termino na gano'n na. Ang mga lingwahe sa Biblia po natin ay mga, sabi ng iba, ay figure of speech, kung paglalarawan ng mga taong tiyatawag natin. Sinasabi rin tulad po ni Ahas, sabi po yan, ay ginamit ng nagturo ay bisita. Sa ibang salita, sabi doon si Ahas ay siyang pinaka si Diablo o siyang tiyatawag natin na dragon, sabi po doon sa pahayag. Kaya, depende po sa pagkagamit, pero iisa yung tinutukoy. Kaya depende sa pagkagamit din. Dahil ang mismong ating Panginoon Jesus ay tinagurian siya ang Lion of Judah. Ano ba ang Lion? Siya tiyatawag natin mabagsik, pero siya rin ay binanggit na natiyatawag natin ang the Lamb of God o Cordero. So magkaiba po yung characteristic ng tiyatawag natin Lion at Lamb, habang yung Lion ay matatag, talagang sumisira ito, habang ang Lamb ay tiyatawag natin na mabait, hindi ito nanuluwag. Ano? Kaya iba. Kaya nagkakaroon ang tiyatawag pa natin na pagpapangaral na pagpahayag sa iba't ibang lengguahe na isa yung kanyang tinutukoy. Okay? So tuloy pa natin. So hindi po natin kailangan dagdagan, hindi natin kailangan bawasan ang salita. Kailang unawain po natin. Pangalawa, ayon po sa Marcos chapter 7, verse 7 to 9. Ano po? Marcos chapter 7, verse 7 to 9. Ay basahin po natin kung ano po nililiwan dyan. Marcos 7. Okay, 7. Mark 7, 7 to 9. Sabi rito, okay. Pagpuri, pagsambang ginawa nila, walang kabuluhan. Ang utos ng mga tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niwa walang kabuluhan, ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod niya ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus kay Husay na paraan ninyong pagpapawalang bisa ng utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. So dito po ay isang katotohanan na sabi riyan, kumisan mas pinapahalagahan yung kaisipan ng iba. Meron po nagtuturo na ganito ngayon eh. Ito po ay nangyayari po sa karamihan. Kung hindi ka umaayon sa katuruan ng isang kilala na nagtuturo, ikaw ay kanilang tinuturing na false teacher. Ikaw ay palso, hindi totoo. Kasi hindi ka nakikiay. Yung iba naman, itatawag natin na may kausap ko, sabi niya ay dapat parehas daw sila ng conclusion o kaya kaisipan. Alam pa naman po natin na kung totoo yan, sa tagal na po ng panahon na nag-aaral ng karamihan ng Biblia, ay marami pa rin ang pagkakaintindihan sapagkat sa kanilang kanya-kanyang pananaw o kaya posisyon. Naalala ko yung dalawang tanyag na mangaral dyan po sa bahagi ng USA. Sila'y, hindi po sila member ng Church of Christ, pero sila'y kilala na speakers among the groups. Ano po? Sila'y magkaibigan personally, magkaibigan parehas na talagang tinitingala ng lipunan sa mga pag-aaral ng Biblia. Ngunit mayroon mga punto talaga hindi sila magkatugma, hindi sila magkaayon. Kaya nangyari, ginagawa lang nila. Pinapahayag ng isa ang kanyang naintindihan, yung isa'y pinapahayag din. At hindi naman sila nag-aaway, kundi talagang magpapakita lang, kaya mayroon paggalang. Kaya dito ay sabi, alibas susundin natin doon, parehas naman silang magaling. Ngayon, pagdating naman sa atin, sa Church of Christ, kung hindi ka umaayon sa sinasabi, ay tatawag natin ng isang kaibigan o kakilala, ikaw ay false. Kaya tatagurin kang masama, kaya sabi nga ng isa, kahit parehas kayo sa church, na Church of Christ, sabi ng isa na nakausap ko noon eh, darating panahon ni God, sabi niya sa akin, na ikaw ay kanilang didiktahan, ikaw ay kanilang kokontrolin. Sabi ko naman, sa tagal ng panahon na ako'y nakikipag-communicate, nakipag-usap sa nila, never na ako'y kanilang diniktahan, sinabing aking ito. Sila mismo, yung nagsasabing ikaw, eh, sila mismo nagdidikta sa akin na iwan ko sila at ako'y sumunod sa kanila at sila magiging totoo. Kaya sabi ko, iyan ang mga pope. Sabi ko, kung may pope sa Roman Catholic, parang may pope din sa akin na nagdidikta. Kaya sabi, susundin natin yung kanilang kaisipan. Ayan. Kaya kung minsan ay tatawag natin na imbes na isabi ng Panginoon, ay sundin natin yung sinasabi na ng tao, kaya sumusunod tayo dahil sa sila'y mas kilala. Pero ang tanong ko ay, gaano tayo katiyak na yung sinasabi ng tao yan, yun ang totoong totoo? Eh marami ka pa naman nakikita na isang basihan na pag-aaral na nagpapaliwanag ng Biblia. Pero yung kanyang kaisipan ay yun na. Eh pag hindi kayo nagkaparehas, ikaw ay tinuturing niyang palso o kaya false teacher. Kaya ito po isang bagay na nakakalungkot sa mga dogmatiko. Ano po? E sabi nga ng isa, ay tatawag natin na isang discussion ang tinanong sa amin eh. Sabi ko ay na ako'y tinanong tungkol sa tatawag natin pag-aasawa, na pag may nagkamali, tatawag natin pag-aasawa, nagkamali sa bahagi, ay sabi dito, tatawag natin ang non-guilty, ay tatawag natin pwede mag-asawa, then yung not guilty, yung guilty ay hindi pwede, at pag mag-asawa, ito yung tatawag natin immoral. So, yung kanilang discussion. Kaya sabi ko naman ay, hindi ako pumapasok sa ganyan argumento. Sabi ko lang, ang aking trabaho bilang isang nagtuturo ay upang pagtibayin ang pagsasama ng dalawang nilalang. Hindi yung ganyan argumento. Kaya ko eh, pag ako'y nangarating sa puntong ganyan na mayroong maharap, eh, doon ako sasagot. Pero sa ngayon, ang aking layunin sa pangaral ay ang pag-asawa ay lifetime na dapat pahalagaan. Kaya huwag niyo ako pilitin na magsabi na ngayon ang aking opinion tungkol dyan dahil hindi ko naman problema. Problema lang din yan sa ibang bansa at sa mangilan-ngilan. Kaya hindi ako pwedeng, ito yung idea ni A o ganun si idea ni B. Pag sumama ka kay B, against ka kay A. So, yun po yung problema po natin. Kaya, parang nangyayari ko minsan, hindi na yung kaisipan ng Panginoon, nasusunod ko din kaisipan ng mga marunong na mga teacher natin sa Bible. Hindi po dapat. Ang dapat po natin tignan ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Ano pa? So, hindi natin dapat isubstitute, ipalit kung ano idea ni ganito, idea ng ganun. Hindi dapat. Kung ano dapat ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya huwag natin dagdagan, huwag natin bawasan, at huwag natin itaas ang idea, kaisipan ng ibang tao. Okay? Actually, marunong. Dahil mga marunong ay mayroon din pagkakamali. Alam po natin yan. At 2 Timothy chapter 4, verse 2. Chapter 4, verse 2. No? 2 Timothy chapter 4, verse 2. Okay. So, dito po chapter 4. Verse 2, 2 Timothy chapter 4 verse 2. Okay. Simulan ko lang sa verse 1. Inuutusan kita sa mga sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Sabi, basta ipangaral mo ang salita ng Diyos, napaparahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan mo at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matiyagang pag tuturo. So, dito ay sinasabi ng Apostle Paul kay Timothy. Sabi niya, ituro mo no? Sa verse na yan. Sabi rito ay, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Hindi po salita yung idea ni ganitong tao. Kasi kung minsan nangyayari sila nagiging standard rule, sila nagiging arbiter, sabi nga ng isang natin kaibigan. Sila ang tatawag natin na taga-conclude kung ano yung tama at mali. Tama sa nila pero sa kabila naman ay mali. Kaya kumisan napakahirap. Kaya kumisan naihipit ka kung kanino. Ang problema ay, hindi sana problema kung hindi ka pipilitin, pipigayin. Dito ka, kung doon ka, tapos. Eh, napakahirap. Sabi ni Paul kay Timothy, sabi, ituro mo. ang salita ng Diyos o ipangaral mo, napapanahon man o hindi napapanahon. So maliwanag na ang warning ng Bible ay tatawag natin huwag dagdagan, huwag bawasan, huwag mangibabaw ang isipan ng ibang tao. Kundi dapat ang salita ng Panginoon, kaya sabi ni Paul kay Timothy, ipangaral mo ang salita ng Diyos, hindi yung sinasabi ng tao. Kasi yung iba, ito yung kaisipan ni, lagay ko ng isang pangalan, no? Kaisipan ni John Calvin. Ito yung sinasabi ni ganitong tao. Yan, kung saan pinag-aaway-away, kaya anong nangyayari kung anong kaisipan ng isang yumaon na matagal ay yung kanilang basihan. Ito lang sabi ni Arminia, sabi ng iba, kaya nagkaaway sila. Eh, dapat, ano bang sinasabi ng Biblia? Kaya sabi nga, teach and preach lang yung Word of God. Okay, 1 Peter chapter 4, verse 11. Ayan, isa-isayin lang po natin para sa ganun ay maging klaro, no? 1 Peter chapter 4, verse 11. Okay. Ito lang pag-aaral na, para relax lang po tayo, verse 11. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo paglilingkod ng lakas ang iyo, kaloob sa iyo ng Diyos upang siya papurihan sa lahat ng bagay sa pamagitan ni Jesus Cristo sa kanyang kapangyarihan at karangalan magpakailan man. So, maliwanag po rito na ang aking trabaho, trabaho ng mga aral o preacher, evangelist o teacher, ipahayag lamang ang salita ng Panginoon. Hindi yung idea, no, kaisipan ng ganitong tao. Kaya sa ating pakikinig kumisan, maging pangaral, ay ang kanilang intention ay patunayan na sila'y tama at yung iba ay mali. Kaya halimbawa, ang katuruan ni ganitong tao, gamitin pa, ginamit ko yung salitang Calvin, ano, matagal patay si Calvin. Itong kanilang kaisipan, ito yung kanyang kaisipan, kanyang scholarship na binabanggit. Ang pinapangaral mo ay yung kaisipan, karunungan ni John Calvin. Habang isa naman nasabi, itong sinasabi ni ganitong tao, okay, si Arminian. So ito yung position, kaya meron tayo tiyatawag natin na pag-aaway nitong dalawang bahagi. Ganon din sa Church of Christ. Itong aking problema kung isa. Sabi ng iba ay tiyatawag po natin, itong sinasabing ganitong tao. Isa naman ay ganito. Kaya, ang nangyari, tayo po ay nagiging isang tagahatol kung sino ang tiyatawag po natin tama at sino ang maliligtas. Kaya kung isa, kinukuha natin yung bahagi na dapat sa Diyos lamang. E sabi rito ay maliwanag na binabanggit na ihayag lang. Okay, sa verse 11, 1 Peter chapter 4, verse 11, na ikaw pangaral mong salita ng Diyos. Hindi yung salita ng sinuman tao. Kaya naalala ko minsan, may isang nangaral sa amin. Dito ay galing po sa, sanay pa, isang mabagsik na mangaral. Very extreme. Sabi ko nga ay, sabi niya, bawal na mag-shopan, bawal na mag-sando, kahit sa loob ng bahay, kaya sabi ko, minsan pumunta ako doon sa seminar sa kanyang kaituruan. Maraming sumunod din eh. Sabi ng isa, iba, at tanggalin ko ng aking mga sando. Yan, sabi, okay, pag andun ako sana, ay, sa akin na, ako sana eh. Then, nung ako minsan pumunta sana, sabi ko, eh, hindi ako nagsando, sabi ko, biniro ko. Wala akong sando, brad, dahil bawal naman ako eh. Sabi ng isa, ikaw naman. Eh, panloob naman yung sando. Eh, sabi niyo, bawal. Eh, kaya hindi na ako sando. Ayan. So, malimit kasi pag tayo nagsusuot ng mga may doble tayo yung sando sa panloob, then yung palabas, kaya binibiro ko lang sa akin. Kaya tawa silang tawa sa akin. Kaya point ko lang ay, yun ba ang mga bagay na pwedeng mga hatol sa akin? Yung kasuotan. Kaya kung pamansin po natin, yun ang pananaw ng isang nagturo at nagiging batayan na ng iba. Kaya pag hindi ka sumunod, palso ka na. Iyan problema. Kaya ano ba sinusunod natin? Nagiging kung ano yung kaisipan ng tao, yung isang tao na naral, yun na. Eh, para na siya rin ng Diyos, di ba? E dito sabi, pangaral mong salita ng Panginoon. At sabi pa isang talata para bago tayo malaano oras ha. Okay. Parate, sa Galatia chapter 1, verse 8. Ano po? Galatia chapter 1 verse 8. Ayan, malapit natin matapos. Galatia. Sinabi na Apostle Paul sa kanyang pangaral, chapter 1 verse 8. Maging kami, kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa sa mabuting balitang pinangaral namin, pakasumpain siya. Ulitin natin sa verse 9, sabi niya, sinabi na namin at inulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita, tinanggap niyo, pakasumpain siya. So, sinasabi ni Apostle Paul sa mga taga-Galacia 8 and 9, 1 chapter 1 verse 8 and 9, kung mayroon daw siya man o iba na ibang kanyang pangaral, sapagkat tayo po ay sumusunod sa katuruan ng ating Panginoon. Ayon po dun sa Mateo nga, kung matutuusin po natin, Mateo chapter 28, ng pinahayo ng Panginoon, kung tutuusin, ito pinag-awayan ng iba kamasan. So Mateo chapter 28, sabi ng Panginoon, verse 19, humayo kahit gawin ninyong alagad ang malahat ng bansa. Ayan. Ang inutusan diyan, kung tutuusin, ay mga alagad lamang. Di po ba? Ang tumanggap ng salita diyan sa verse 19 ay mga alagad. Kung doon ka lang titingin sa unang bahagi, ay tama nga naman. Ang may binigyan ng authority na humayo at gawin alagad ang lahat ng bansa ay mga alagad lamang. Kung doon ka lang titigil, hihinto, huminto na yung kautusan na yan. Kaya ito ay problema. Pero kung babasahin po natin maigi, sabi po riyan, hindi lang naman nagtatapos doon. Pag sabi niya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang ang lahat ng bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ana, Ama, Anak, Espiritu Santo. Verse 20, at turuan sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. So, ibig sabihin, yung pinag-utos ng ating Panginoon Jesus sa mga alagad ay ituturo ng mga alagad na ito sa kanilang tuturuan na susunod din. So, ibig sabihin, cycle lamang yan. Ako ay naturuan at ako ay dapat magturo sa aking kapwa at yung aking naturuan ay magtuturo din sa iba. So, yung kautusan na binanggit ng ating Panginoon Jesus, tama yung idea in the context na kanyang pinagsabihan ay mga alagad. Pero hindi doon humihinto o tumitigil ang kautusan pa, kundi ito ay isang patuloy na pagsunod sa kanyang kalooban. Maaaring ito gamitin natin. So yung statement na pwede siguro sinabi ng Panginoon sa mga alagad, halimbawa nung siya ay nabuhay na muli sa kanyang, sabi nga riyan, ay tinatawag natin, inutusan niya sila, mga alagad, diba? Maalala ko lang. Dito sa Gawa, chapter 1, verse 8, dahil ito po ay mahalaga sa atin, sabi niya ng ating Panginoon, ngunit bibigyan ko kayo, sabi niya. Okay. Simulan na natin sa verse 7. Sumagot siya at sa panahon sandali ay tinakda ng Ama kanya sarili kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman na kailangan ninyo. Yun, okay. Verse 8, Gawa chapter 1, verse 8. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo maging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Maria, hanggang sa dulo ng daigdig. So, point ko rito, yung statement na ito ay directly, maliwanag na, sinasabi niya ito sa kanyang mga alagad, na bababa ang Espiritu Santo sa kanila at sila'y tatanggap ng, ayan, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Kaya yung kapangyarihan na yon ay binigay nga sa pamagitan ng Espiritu Santo sa kanila. Sa kanila po ipinangako yan eh. Pero problema natin sa ating panahon, kinaklaim ng iba na pagbabadal ng Espiritu sa nila ay sila itatawag natin gagawin, mayroon silang kapangyarihan. Hindi po yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa punto yan, sa kanila. Kaya yung mga ginawa ng mga alagad, kaya sabi ko at mayroon pag-aral ngayon, yung kanilang ginawa, sila binigyan ng kapangyarihan, kapamalahan na mag-pray o itatawag natin magpagaling sa mga taong may karamdaman sa panahon na yan. Kaya kung minsan may tanong, meron pa bang himala ngayon? Ayan. Meron pa bang himala o wala na? So, kung ililimit mo natin sa banal na kasulatan, ang himala binabanggit ng bumabang banal na espiritu na pinagkalooban ay mga alagad upang sila'y makagawa ng mga himala, makapagpagaling, makapagpangaral sa salita ng Panginoon, ay nagampanan nila noon. Ang tanong, ang mga himalang mga bagay nagpatuloy ba? Okay, isang patunay po natin. Sa panahon ni na Pablo, kung si Peter muna, ay nung sila'y tumanggap, ginabayan ng Holy Spirit, sila ay tinatawag natin na Sabi nga, sa kanila pangangaral ay mayroon silang tiyatawag natin napapagaling. Diba? Mga taong may karamdaman, gumaling. Mga pilay, lumakad. Kaya sabi nga na Peter, in the name of Jesus, sabi nga sa pangalan ni Jesus, ikaw ay tumayo. Diba? Kaya siya ay tiyatawag natin na nangaral. Then, maging sa panahon ni Pablo, maging yung mga sabi apron o langis ay tiyatawag natin basta galing sa kanyang katawan, pag nagamit ito sa dumapo doon sa may karamdaman, ay gumagaling. Pero ang punto ay hindi po sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat maging si Pablo, siya ay may karamdaman. Ayan, the turn of the place, sabi nga, kung ano yung kanyang karamdaman, hindi naalis. Pangalawa, si Timoteo nagkaroon din ng sakit. At hindi rin gumaling. Kaya sabi niya, uminom ka ng konting bagay nito para sa ganun ay gumaling ka. Then meron sa mga aral na kamuntik na namatay kasama ni Pablo. Pinag-prepare yun o kinaniwala. Kamuntik siya namatay. Ngunit siya gumaling pero walang ang point ko doon. Hindi nagkaroon ng katawag po natin pare-pares. Kaya ang punto ko lang dito ay yung pagpapagaling ng mga alagad ay tatawag natin, hindi po ito nawala sa kanilang panahon. Ibig sabihin ay itinakda dahil ang Espiritu ay naroon na gumubay sa kanila. Tanong ngayon ay, ito ba'y nagpapatuloy o hindi? Ayan. So, ang Espiritu ay tayo naniniwala, ang Espiritu ay hindi nagbabago. Pero yung kanyang function nung siya ay gumalaw sa mga alagad, tinupad niya yung sinabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, nangyari mga bagay na ito. Sa ating panahon ngayon, meron pa ba? Wala. May sabi po natin, dumating yung Espiritu, ginanap niya kanyang katungkulan upang gabayan mga alagad. So, ito po yung nangyari. So, sabihin po natin ngayon, sa ating panahon, yung tiyatawag po natin katuparan na siya pangako doon sa mananakasulatan ay natupad. So, ibig sabihin, sa ating panahon, okay, para maging safety ako, para huwag mo na niya akong awayin. So, sabihin natin, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya kung mayroon siyang gustuhin na gawin, ibig sabihin, ay pwede niyang gawin. Pero yung tulad ng mga alagad noon, na sila'y nanalangin para sa mga tao may karamdaman, sila'y nagpagaling. O, totoo nangyari dahil kasama nila, ginabayan sila ng banal na Espiritu sa panahon na yan. Pero sa ngayon, kayo nakakalang kung gumaling mga pinag-pray ninyo, okay? So, pero hindi, ang Diyos ay hindi nagbabago. Okay, tuloy po natin, panghuli na lang. Baga ma, okay, panghuli. Isa na ba yun? Okay. So, dito po ay, kailangan natin, dahil pang last verse po natin, sabi ni Jesus sa 1 chapter 12 verse 48. Sabi niya, may hahatol sa sino man nagtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang pinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Kaya mga kaibigan, kapatid, ay napakalaga sa atin ang salita ng Panginoon. Kaya pag-aralan po natin. Kaya maging matyaga. Kaya ang hamon ko sa bawat isa na nakikinig sa Ignite Radio, magkaroon kayo ng CP ng Bible. Hindi lang po yung cellphone ninyo. Mayroon tayong Bible na dapat basahin para malagyan nyo yung tiyatawag natin na mark. Ano? Okay? So marami pa tayong pwede pag-aralan pero ang ating oras po ay medyo kulang. Kaya sa susunod na lang po, muli. Kaya ulitin ko yung aking topic ay ang kahalagahan ng Biblia sa buhay ng bawat isa. Batayan ng ating pananampalataya ay dapat nakikita at nababasa sa banal na kasulatan. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng tamang pangunawa, basahin po natin ang Biblia. Huwag tayong maging tamad. Kaya sabi nga, read your Bible, pray every day. Sabi nga kanta ng mga bata. Okay? So, kung kayo po may tanong, kaya suggestion o kaya kontra sa aking sinabi, magbigay kayo ng text sa akin, paalam niyo sa akin, ito ay aking number 0917-587-0078. Kaya kung diyan kayo sa parte ng Cebu, tanongin niyo si kapatid na Elisa Arcilia at siyang sasagot dahil alam ko, alam niya, umayin siya sa aking mga binanggit. Okay? Narito yung kapatid from Northern Luzon. Northern Luzon po tayo. Bahagi po ng Region 2. Ayan. Specific from general to specific. Region 2, Province of Isabela. Ako po ay nasa City of Ilagan. Nasa barangay po tayo ng Imelda Bliss Village sa Puro 5, Church of Christ. Yan po. At kapatid niyo ako sa Panginoon. Kaya pasalamat muli sa pagkakataon binigay sa atin ni kapatid na Kirk Pankey. Pagpapaunlak na ako'y maging bahagi ng Ignite Radio at ganun din kay kapatid na Elias Arcilia na siyang patuloy na umaalalay sa akin patungkol sa programang ito. Kaya nawa, tayong lahat ay may natutunan sa gabing ito. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkikinig at pag-aaral ng kanyang salita. Bye-bye. God bless us all.
1: Okay, salamat po kapatid Edgar sa napakagandang mensahe. So, amen. So, kung mayroon kayong mga katanungan, mga kaibigan, mga kapatid, no, huwag magtubiling magtanong, mag-comment dito po sa ating comment section, no. So, mas maganda, no, mag-komento kayo, no, para masagot namin ang iyong mga hinain. So, salamat ha kapatid Edgar sa magandang lesson na nagbibigay inspirasyon at kagalakan sa mga nakikinig. So, oras po sa ating studio, alas size 59 ng gabi. At dumako muna tayo sa isang awitin ng mga kapatid, ang isang awiting teaching the truth in love. So this is your brother Lizar at magsasabing huwag po kayong alis mga kaibigan dahil sunod na po ang programang The 11th Hour with Brother Ricky from Dagupan, Pangasinan.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, oras po sa ating studio, last city 5 na po ng gabi. At muli naman tayong dumako at makinig sa salita ng Pagdiyos na ating mapakinggan ngayon sa isang programang The 11th Hour with our good friend Brother Ricky. So magandang gabi po sa inyong lahat, mga taga-Dagupan, Pangasinan. No, lalong-lalo na dyan sa mga kapatid sa Dagupan Church of Christ. No, kagalak po namin ang patuloy ninyong pakikinig, no? At kagalakan sa pag-spread sa kaniyang salita, no? So, amen. So, blessed evening to you all, no? And especially to our good friend Brother Ricky. So, magandang gabi po sa inyo, Brother Ricky, and sa pamilya po. So, nitong oras, mga kaibigan, ating mapakinggan muli ang The 11th Hour with Brother Ricky from Dagupan, Pangasinan.
2: Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa programang The 11th Hour. Kumusta po kayong lahat? Dito po sa Pilipinas ay napakainit po dito sa Dagupan City, Pangasinan. Kasi init na napapanood natin sa telebisyon, napapakinggan natin sa balita, na kung saan ang mga nangyayari na mga pagnanakaw, mga politiko, mga pagnanakaw sa kuryente, mga pagpatay, mga karumal-dumal na mga nangyayari dito sa ating bansa, mga kapatid. Lalong-lalo na po itong mga pagnanakaw, yung mga malimalitang ninanakaw sa kaban ng yaman. Bagamat sinasabi na po sa banal na kasulatan na yung mga taong gahaman sa salapi ay wala pong kabusugan. At sinabi na po yan ni Haring Solomon sa kanyang aklat na mga ngaral o Ecclesiastes. Yan po ay ating mababasa doon sa mga ngaral chapter 5, verse 10. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi nasisihan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Opo. Dahil lilipas din po yung mga bagay na yan. Kaya wala pong kabuluhan yung ginagawa mong pagpapayaman. Dahil iiwan po natin lahat yan, mga kapatid. At sinasabi dito sa aklat na sinulat ni Apostol Pablo dito sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verses 1 hanggang 5. Ito po yung ating mababasa, mga kapatid, na ang mga huling araw na sinasabi sa banal na kasulatan ay darating po ang kaguluhan, mga kasamaan. Ating pong basahin, mga kapatid, samahan po ninyo ako, buklatin po natin ang ating Biblia. Sa ikalawang Timoteo chapter 3, verses 1 hanggang 5, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo na pagiging maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Yan po ang sinasabi at isinulat ni Apostol Pablo kayang Timothy sa mga Kristiyano po, mga kapatid, na iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Dahil ito na po yung huling araw na sinasabi po sa banal na kasulatan na wala pong kabusugan sa kayamanan. At atin po nabasa dun sa mga ngaral, chapter 5, verse 10. At ano pa po, mga kapatid? Wala na po silang pagmamahal sa kapwa. Yan, yung mga gahaman sa salapi, gahaman sa kapangyarihan. Wala na po silang pagmamahal sa kapwa, mga kapatid. Dahil sa ambisyon. Ano ang kanilang ambisyon? Na mas lalo pang yumaman, mayaman na nga ang gusto pa, yumaman pa ng yumaman. At walang pagpapahalaga sa mabuti. At lapastangan sila sa Diyos dahil sa kanilang ginagawang pagnanakaw. Ano pa? Yung mga napapanood natin na mga krimen. Pinapatay yung magulang. Sariling anak, pinatay ang magulang. Yun namang magulang, pinatay din yung anak. Yung magtiyo, nagpatayan. Opo, bakit ko po nasabi na yung magulang pinatay ang anak? Tulad po na napapanood natin sa balita na kung saan ang kanya sariling anak ay kanya pong ginahasa at kanya po pang pinatay. Yung ganyang uri ng pag-iisip, yung ganyang uri ng gawain, may takot pa ba yan sa Diyos? Wala po, mga kapatid. Sila po ay mga mararahas. Wala nang pag-ibig sa Diyos, kundi ano ang kanilang iniibig? Yung kalayawan, kasiyahan, salaman. Kaya ano po ang sabi ni Apostol Pablo kay Young Timothy? Iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga tao. At sabi po, mga kapatid, sa awit, na awit ni Haring David, mga kapatid, dito sa chapter 34, verse 14,

0: Mabuti ang gawit masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. At sa English po, sa ESB, turn away from evil and do good. Seek peace and pursue it. Sa ESB po mga kapatid. Sa English Standard Version. At sa Bagong Tipan na sulat ni Apostol Pablo sa Roma. Ito po ang sabi ng Panginoon na pinasulat kay Apostol Pablo dito sa Roma chapter 12 verse 9. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. So dito po mga kapatid ay ipinapaalala o binibigyan na po tayo ng pagpili, piliin ang mabuti at layuan ang masama. Dahil alam po natin mga kapatid na ang gumagawa ng kasamaan ay may kahatulan. Kahatulan na kahit nandito ka sa lupa, may kahatulan po, mga kapatid. Tulad ng pagnanakaw, kapag napatunayan na ikaw ay nagkasala, ikaw ay mabibilanggo. At kapag ikaw naman ay pumanaw sa daigdig na ito, ay haharap po ang iyong kaluluwa sa ating Panginoon Diyos at ikaw ay kanyang hahatulan. Kaya bago po dumating ang kahatulan na yan, piliin na po natin ang mabuti at layuan ang kasamaan. Ang ating pong pamagat sa ating pong pag-aaral ay lumayo sa kasamaan at mabuhay sa kabanalan. At ang tema po mga kapatid ay obedience o pagkamasunurin. Ibig ng Diyos po mga kapatid ay tayo ay magbalik loob sa ating Panginoon Diyos. Lumayo sa kasamaan dahil yung kasamaan na yan, yan ang sumisira sa relasyon natin sa Diyos. At mayroon po tayong tatlong bahagi na aking pong ipapaliwanag at ating pong patalakayin mga kapatid. Una, lumayo sa kasamaan sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasalanan. At ikalawa, lumayo sa kasamaan sa pamamagitan ng pagpili ng kabutihan. At ang ikatlo, lumayo sa kasamaan sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na paglayo sa kasamaan ay nagsisimula sa puso. Hindi sapat na iwasan lamang ang maling gawa, kailangan talikuran ang kasalanan at magsisi. Dahil gusto na po ng Diyos na tayo magbalik loob sa Kanya. Dahil kung humarap na tayo sa Panginoon sa Kanya pong muling pagbabalik, at tayo po ay Kanyang hahatulan. Kaya bago po dumating ang paghatol, tayo pa ay ready na, mga kapatid. tayo ay ready nang pumasok sa kanyang kaharian. Yung pagtalikod sa kasalanan. Dahil napakarami na po ang mga napapanood natin na makasamaan na ito. Nakikita natin. Gusto ba nating makahalubilo o makisang-ayon, makisama sa mga gawain na ganyan, mga kapatid? Dahil sinasabi sa banal na kasulatan sa Hebrews chapter 9 verse 27 na kung saan minsan lamang ang tao'y mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ayan. Pag dumating ang araw ng paghuhukom, sinasabi sa banal na kasulatan, mayroong parusa. Saan? Sa impyerno po, mga kapatid. Alam ko po na naniniwala po tayo. Alam ko po na nakakatakot pag sinabing hell o impyerno, mga kapatid. Dahil lahat po tayo ayaw nating maparusahan. Ayaw nating punta sa dako ng lugar na yan. Subalit, mayroon na po tayong kailangan alamin. Kailangan pag-aralan upang tayo'y makarating sa pinangako ng ating Panginoon Diyos. Tulad po sa ating pong mababasa dito sa Mateo chapter 25 verses 31 hanggang 46 na kung saan ang dumating ang ating Panginoon, yung second coming of Christ, ay sabi niya na nandoon sa kaliwa at kanan mayroon pong papasukan, mga kapatid. At sila hinaling tulad sa kambing at tupa. Ito po ang nakasulat sa banal na aklat. Sa malulhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel. Uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Sa verse 32, tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukurin. Tulad na ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Mula pa ng likhain po ang daigdig na ito ay mayroon na pong inihanda ang Panginoon Diyos. Ang kahariang kaligtasan. Lugar kung saan masaya. Lugar kung saan kasama natin ang Diyos, mga kapatid. At sabi dito sa susunod na verse, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain at ako'y nauuhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakita na gutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakita nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sa verse 40, sasabi ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Ayan. Kung ano po yung ginawa natin sa ating kapwa, malinaw po na sinasabi sa aklat na ito na sa Diyos po natin ginawa, mga kapatid. Yung ating pong pinatuloy, ating pong dinamitan, ating pong dinalaw sa bilangguan. Ayan po yung pagmamahal sa kapwa. Sinunod ang utos o ang kalooban ng Diyos. At sila po ay sabi ay papasok sa inihanda ng Panginoon Diyos. At dito naman sa verse 41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, yung nasa kanan po ay pinapasok doon sa kaharian ng Diyos. At dito naman sa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay na hinihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Ito po yung mga kambing. So, ginamit pong halimbawa ang kambing at ang tupa dahil makikita na po natin kung ano ang karakter itong dalawang ito. Ang kambing, alam po natin na ito ay agresibo. Ito ay nanunuwag. Subalit, ang tupa ay mabait. Maamo. Kaya nga po, ang ating Panginoon Jesucristo ay ginamit na hinalimbawa na parang tupa. Siya ay tupa, mga kapatid, na handang sunugin, na hindi siya umiimik kahit gupitan. Ganyan po ang ugali, karakter ng isang tupa, na kahit siya'y katayin, hindi po siya umiimik. Ayan po ang karakter ng isang tupa, na kung saan sila po ay papasok sa kaharian ng Diyos. Yung mga kaluluwa, ang tinutukoy po dyan, mga kapatid, kaluluwa ng mga tao na hinalintulad sa tupa. Yung mga mabubuting tao. Subalit, yung mga masasama, sila po ay nasa kaliwa. Sila po hinalintulad sa isang kambing. At sa verse 42, sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad, hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. At sasakot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakita nagutom, nauuhaw, walang matuluyan, hubad at may sakit o nasa bilangguan na hindi naman kayo tinulungan? At sasabihin sa kanilang hari, tanda ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Malinaw po, mga kapatid. Kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa natin sa ating Panginoon. Kaya wala po silang maalala. Dahil nakaugalian na nila ang paggawa ng kasamaan. At gayon din sa mga mabubuting gumagawa, hindi na nila maalala yung mga kabutihang kanilang ginawa. Kaya sila po ay papasok sa inihanda ng Panginoon Diyos. Ang kaharian, kaligtasan, kumbaga heaven, mga kapatid. Subalit, doon naman sa mapaparusahan, ito po, sa verse 46, itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan. Ngunit, ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Eternal life, mga kapatid. Bago po makakamtam yan, ay gumawa ng kabutihan. Magsisi, mga kapatid, sa mga kasamaang nagagawa. Hindi naman po tayo perpekto. Tayo po ay nagkakasala. Kaya nga po, ibinigay ng Panginoong Diyos Ama na nasa langit ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya po ay hinandog para sa atin, sa kasalanang nagagawa po natin. Siya po ay ating mababasa doon sa 1 chapter 3 verse 16 na kung saan yan po ay pagmamahal ng Diyos na hindi po matawaran ang pag-ibig sa sangkatauhan. Bagamat tayo ay makasalanan, balit na riyan po ang pagmamahal ng Diyos. Ito po ang ating mababasa sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Jesu Kristo ay nandog para sa ating mga kasalanan na siya ay pinatay. Siya po ay nilibing at muling nabuhay. Dumanak, umagos ang dugo ng ating Panginoong Jesu Kristo. Para mapawalang sala po tayo mga kapatid. Ganyan po kasagana o ganyang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Sa Efeso chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ng ating mga kasalanan. Ganun kasagana ang kanyang kagandahang loob. Ayan mga kapatid. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesus at tinubos ang ating mga kasalanan. Subalit, kung tatanggapin natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus, dahil ibig ng Diyos lahat, tayo ay maligtas mula sa mga Hudyo at tayong mga Hintil. Una sa Hudyo at dumating na tayo rin ay maliligtas po mga kapatid. Ito po ang ating mababasa sa unang Timoteo chapter 2 verses 4 hanggang 6. Ibig niyang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito sapagkat iisa ang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao ang taong si Kristo Jesus. Inandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Wala na pong ibang tagapamagitan natin kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang magdadala sa atin sa Ama. Hindi ang mga apostol, hindi na kahit sino, mga kapatid, ang binabanggit sa banal na kasulatan ang ating Panginoong Hesukristo na siya ang ating tagapamagitan at siya ang magdadala sa atin sa Ama. Yan po ay ating mababasa doon sa Juan chapter 14 verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Wala na po ibinigay na pangalan sa buong daigdig na ito na ating tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Yan po ay ating mababasa sa Gawa chapter 4 verse 12. Ito po yung ating mababasa. "Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas." Maliligtas tayo kung susundin natin, tatanggapin natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Paano tayo maliligtas, mga kapatid? Pagsisisi, pagtalikod, at sumampalataya sa Panginoon at magpabautismo. Yan po ang nakasulat sa banal na aklat dito sa Gawa chapter 2 verse 38. Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Yan. Dito mga kapatid, ang kaligtasan. Sa pamamagitan po ng pagsisisi, pagtalikod, at pagpapabautismo. Malinaw po mga kapatid na ito ang magiging kaligtasan natin. Tulad po ng pagtanggap na mga naniwala, sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ay higit 3,000 katao ang sumampalataya at nagpabautismo sa araw na iyon. Sa verse 41 ng chapter 2, "Kaya't ang mga naniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon." Higit 3,000 po mga kapatid, ang nadagdag sa ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang iglesia. At ibig ng Diyos po na tayong lahat ay maligtas, isinugo niya ang kanyang mga alagad tulad Apostol Pedro, Apostol Pablo, dahil wala na pong special sa Diyos. Lahat na po ang mga susunod sa Ebanghelyo ay maliligtas. Kaya sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo sa Gawa chapter 22 verse 21, "Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, humayo ka sapagka isusugo kita sa malayo sa mga hintil." Kaya sa mga nakikinig po mga kapatid ng aral na ito, ang salita ng Diyos, naway isa puso po natin, ilagay po natin sa ating isip ng kaligtasan po ay ang pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sa mga aklat na ating pong binabasa sa banal na kasulatan na pinasulat ng ating Panginoon Diyos sa mga alagad. Kaya piliin po natin, mga kapatid, piliin natin ang kabutihan kaysa kasamaan. Yung pagpili po natin sa ating Panginoon, ito ay mabuti. Ikabubuti po natin. Ay kung piliin natin ang kasamaan, tiyak, mayroong kaparusahan. Opo, mga kapatid. Ano po ang sabi sa Kawikaan, chapter 3, verse 7. Ito po yung ating mababasa, mga kapatid. Sa Kawikaan, chapter 3, verse 7. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Marami po kasi mga marurunong dahil sa kanilang kaalaman, karunungan, ay hindi na sila naniniwala sa kasulatan. Itong banal na aklat, mga kapatid, mas pinipili nilang paniwalaan yung kanila pong nasasaliksik na ibang libro. Ang tao'y nagmula sa unggoy, si Jesucristo ay isa lamang propeta, isa lamang tao, di dapat sambahin. Yan. So, malinaw po mga kapatid, na minsan ang pagiging marunong ay nagdudulot ng kapahamakan. Minsan po, mga kapatid, sinasabi ko. Kasi, imbis na tanggapin mo ang aral, nagsasaliksik ka lang, sasaliksik upang kontrahin mo o kontrahin ang sinasabi sa aklat na ito, mga kapatid. Kaya ano po ang nangyayari o nangyari sa mga Israelita nung sila'y tumalikod sa Panginoon Diyos? Sila po'y pinasakop sa iba't ibang kaharian tulad ng Babylonian Empire, Persian Empire, Greek Empire, and Roman Empire. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sa kanilang pagtalikod sa Panginoon Diyos, sila po ay sumasamba sa bato kay Baal. Hindi naman Diyos. Hindi naman Diyos yan, mga kapatid. Yan ay ribulto. Gawa yan sa kamay. Na kahit na nga balutin mo ng ginto o pilak, ay wala pong kabuluhan yan. Mapapahiya ka lamang, sabi po. Sa aklat ni Habakuk, sa propeta Habakuk, na pinasulat ng Panginoon Diyos, ano ang sabi sa Habakuk chapter 2 verse 18 hanggang 19? Anong kabuluhan ng Diyos-Diyosan? Tao lamang ang gumawa nito at pawang kasinungaling at sinabi nito, ano ang ginawa nitong mabuti upang pagkatiwalaan ng gumawa? Ito isang Diyos na hindi man lamang makapagsalita. Mapapahamak kayo, ginigising ninyong isang pirasong kahoy, pinababago ninyong isang bato. May papahayag ba sa inyo ang isang Diyos-Diyosan? Maaring ito'y nababalot sa pilak at ginto, ngunit wala naman itong buhay. Yeah. Malinaw po mga kapatid na walang kabuluhan yung ginagawa ng mga Israelita, yung pagtangkilik, pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan na yan. Dilgawa po yan sa kamay. Ano po ang sabi sa Roma chapter 1 verse 25, mga kapatid? Roma chapter 1 verse 25. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ano po ang magiging kaparusahan sa mga sumasamba sa mga inanyuhang larawan, yung mga Diyos-Diyosan? Ano ang magiging hatol ng Diyos? Sila po ay ilalagay sa nagliliyab na apoy at asupre. Pahayag chapter 21 verse 8. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakyapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid? Malinaw pa sa tubig ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kapahamakan ang idudulot ito mga pagsuway sa ating Panginoon Diyos. Ano po ang aral? Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa pagtalikod sa kasalanan. Kung sumasampalataya ka, talikuran mo ang kasama, tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo. Ano ang application po natin? Application. Suriin ang iyong buhay. May mga gawain, relasyon o bisyong dapat ng talikuran upang makalugod sa Diyos. Suriin mo po, mga kapatid, at talikuran yung mga kasamaan na yan. At lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos na may pagpapakumbaba, pagsisisi, paglayo sa kasamaan. Sa ikalawang punto, lumayo sa kasamaan sa pamamagitan ng pagpili ng kabutihan. Tama. Pagpili po ng kabutihan lagi. Hindi sapat ang pagtigil sa paggawa ng masama. Dapat ito palitan ng paggawa ng mabuti. Kung tumitigil ka sa kasamaan mo, ay dapat ito palitan ng paggawa ng mabuti. Sabi po, sa lumang tipan, sa aklat ni Meka o Pekas, ito po yung ating mababasa, mga kapatid. Sa chapter 6, verse 8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Pagsunod, obedience, pili ng kabutihan, mga kapatid. Yan po ang sabi ni Propeta Mikas sa mga Israelita po. Lagi pong nagpapaalala, lagi po nagbibigay ang Diyos ng binsahi sa mga Israelita. Napiliin ang kabutihan, layuan ang kasamaan. Kaya nga po, mga kapatid, sa bagong tipan, sa mga Kristiyano, ano po ang turo na pinapangaral ng mga lingkod ng Diyos, na pinasulat ng ating Panginoon Jesucristo, na itinuro ng ating Panginoon Jesucristo na dapat gawin ng mga Kristiyano po, mga kapatid. Sabi sa Galatians chapter 6, verse 9 to 10. Ito pagpapakita po ng kabutihan, pagtalikod sa kasamaan. Ito po yung ating mababasa sa Galatians chapter 6, verse 9 to 10. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yan po ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Pagmamahal sa kapwa, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil kung mahal natin ang ating sarili, ay gayon din dapat ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Ano po ang sabi sa banal na kasulatan sa Mateo chapter 22 verse 38 hanggang 39. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawang utos. Ibigin mo iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito po yung pangalawang utos. Una po, mga kapatid, ibigin mo yung Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Yung pang-unang utos. At pangalawa ay yung pag-ibig sa kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan po ay pagpili natin ng kabutihan. Opo, mga kapatid, dahil ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagmahal. Kaya gusto niya tayo rin ay maging mapagmahal sa kapwa. Kaya nga po, doon sa ating po na pinag-aralan, ating pong binasa doon sa Mateo chapter 24, kung saan, kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, ay doon ka hatulan ng Diyos, mga kapatid. Opo. Kaya, ano po ang sabi ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Efeso, chapter 2, verse 10? Ano po ang sinabi ni Apostol Pablo sa liham niya, sulat niya sa Iglesia sa Ephesians, sa Efeso po, mga kapatid, sa chapter 2, verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na hinanda niya noong una pa man upang gawin natin. Opo, mga kapatid, noong una pa man, hinahanda na po ng ating Panginoon Diyos ang paggawa po natin, pagsunod natin ng kabutihan, dahil doon sa lumang tipan ipinag-uutos na ng ating Panginoong Yahweh ang gumawa ng kabuti, pagmamahal sa kapwa. Opo, mga kapatid, napakahalaga po na ang pamumuhay ng may kabanalan ay ang pag-iwas sa masama at sundin ang kabutihan po, mga kapatid. Ano po ang aral o aplikasyon natin ang kabanalan na hindi lamang pag-iwas sa masama kundi aktibong paggawa ng mabuti. Aplikasyon po natin pagpapakita ng pag-ibig, paglingkod, katapatan at kabutihan sa tahanan, sa iglesia at komunidad. At kalong punto natin mga kapatid ay lumayo sa kasamaan sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Habang lumalapit tayo sa Diyos, mas nagiging madali ang paglayo sa kasamaan at lakas upang magtagumpay laban sa tukso at nagbumula sa Kanya. Ang tukso po mga kapatid ay laging nariyan po yan. Hindi po yan natutulog. Kaya nga po paggising natin, nariyan na yan, nag-aabang na yan. Dapat ay mapaghandaan po natin yan mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 5 verse 8, maging handa kayo magbantay, ang diablo, ang kaaway ninyo ay ang parang liyog umuungal at aligid-aligid na maghahanap na malalapa. Verse 9, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis na mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Yan. Umiwas, talikuran, takasan. Yan po mga kapatid. Dahil ang diablo ay nariyan naman, nag-aabang yan ng kanyang malalapa. Ano po ang dapat gawin natin mga kapatid? Tayo ay manalangin. Lakasan ang loob natin mga kapatid. Umiwas sa kasamaan. Sundin ang kalooban ng Diyos. Tayo po ay magpasakop upang ang Diyos ay lalapit sa atin. Sa aklat ni Santiago chapter 4 verse 7 hanggang 8. Ano po ang nakasulat sa Bible mga kapatid? Sa chapter 4 verse 7. Kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo mga kamay, kayo mga makasalanan. Linisin ninyo inyong puso, kayo pabago-bago ang isip. Lumapit tayo sa Diyos at lalapit din siya sa atin. Papaano? Sa pamagitan po ng pananalangin. Paglapit at pagpapakabanal po mga kapatid. Ano po ang sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 1 verse 15 to 16? Ay pinasulat ng ating Panginoong Jesucristo sa unang Pedro chapter 1 verses 15 to 16. Dahil ang Diyos ang pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal, sabi ng Panginoong na pinasulat kay Apostol Pedro, mga kapatid. Kaya ano po ang sabi sa lumang tipan sa awit ni Haring David sa 119, chapter 119, verse 9 to 11. Ito po ang awit, chapter 119, verses 11. Verses 9 to 11. Paano mapapanatiling malinis ang pamuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? Buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. ang banal mong kutusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Napakaganda po mga kapatid ang mensahe na ipinasulat ng ating Panginoon Diyos para sa atin. Nung tayo ay maging masunurin, sumunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Dahil marami pong nagsasabi, Panginoon, kami po ay nagpalayas, nagpagaling ng sakit. Tumawag sa pangalan ng Diyos. Subalit, mga kapatid, ano po ang sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Sabi ng Panginoong Jesucristo po, mga kapatid. Pinasulat kay Apostol Mateo. Sabi sa Matthew chapter 7, verses 21 hanggang 23, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So pinapakita po dito na maraming tumatawag sa Panginoon. Subalit, hindi lahat ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mayroon pong dapat na pagsunod, may dapat na aralin, dapat na gawin, mga kapatid. Ang kalooban ng Diyos ang dapat nating sundin. Hindi ang kalooban natin, kundi ang Diyos ang masusunod. Hindi tayo. Hindi po tayo, mga kapatid. Ano po ang sabi sa banal na kasulatan, mga kapatid, na ito ay nagpapakita na, nagbibigay na po sa atin ng aral na piliin natin ang kabutihan at lumayo sa kasamaan, mga kapatid. Ano po ang ating mababasa sa Kawikaan, chapter 4, verse 27. Huwag kang lumiko sa kanan ni sa kaliwa man. Ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Po ang sabi ni Haring Solomon. Ano po ang lesson po natin, mga kapatid? Ang kabanalan ay bunga ng malapit na makikipag-ugnayan o pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Yung relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Tayo ay laging lumapit, mga kapatid, para maiwasan natin ang kasamaan. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Dumalo sa pagtitipon. Aplikasyon, maging masigasig sa panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, pagsamba at paglilingkod sa iglesia, mga kapatid. Aktibo tayo lagi sa iglesia, lalo-lalo sa pagsamba, pag-aaral ng kanyang salita. Conclusion, ang utos ng Diyos ay malinaw. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay tumatalikod sa kasalanan, pinipili ang paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tanong, mayroon bang anumang kasamaan na dapat mo nang layuan ngayon upang mas lubos kang makalugod sa Diyos? Naway sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, kapulutan po natin ng aral sa ating araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang The 11th Hour. God bless po sa inyong lahat.
1: Okay, salamat po kapatid Ricky sa napakagandang mensahe, no? Nagbibigay ng kaalaman, mga kaibigan, no? Paalala, no, sa bawat isa sa atin, no? Na tayo'y maging aktibo sa mga gawain ng Panginoon, mga kaibigan. Aktibo sa pagsamba, no? No, aktibo sa mga gawain ng Panginoon, mga kaibigan. No? Gawin natin na makipagrelasyon sa ating Panginoon. No? Upang tayo'y maging tayo'y maging isang ganap na Kristiyano, mga kaibigan. No? Mga kapatid. Yan ang tunay na Kristiyano. No? Di matitinag sa mga gawain ng kasamaan. No? So, iwasan natin ang mga pagdalo, no, sa mga or pagtipon-tipon sa mga gawain ng makamundong buhay. Mga gawain ng makamundo. So, amen. So, napakagandang lesson po sa bawat isa sa atin na nakikinig ngayon. Sana po ang tanggapin po ang kaligtasan ngayon, mga kaibigan, na ini-offer ng ating Panginoon. No? Mga hakbang na dapat gawin ng tao upang siya'y maligtas. At maiwasan yung hukom, no, sa darating na araw, no? Judgment day in these last days, Igniters. So that's why make it right relationship with God today, no? Come to Jesus. Come to Jesus right now, Igniters, in His invitation. And in Him, Igniters, we have the forgiveness of our sin. So thank you so much, Brother Ricky. We can catch Brother Ricky here on Ignite Radio as Ignite Philippine Programming in his program, The 11th Hour. So every Monday at 7 p.m., right here on Ignite Philippines. So don't forget, Igniters, 2 cuts coming up next. Yes, coming up, our good friend Sister Norma from Novaliches, Quezon City, Igniters, from City Central Church of Christ. So don't forget the Let Us Live class with our good friend Sister Norma.
2: Hi, siya si Maji Bautista sa Kiyakya Membro at Suri Church of Christ. Iimbitan mi kayo yung ladya at kapilya ang may address mi 15042 92nd Avenue, Suri, BC. Sa marakupi lugar para ikasalba tayon amin.
3: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines right here on Ignite Radio.